0: sore nidani pa ma pa ga ma nidani pa ga ma re sa re re sa sa re re sa sa ga ga ga ma re re sa sa
1: nidani pa ma pa ga ma
0: nidani pa ma pa ga ma paskodi ga ma ru same ga ma
1: ta tin tin na ta tin tin na ta tin tin na ta tin tin na ta tin tin na ta tin tin na ta tin tin na ta tin tin na ta tin tin